Amukukuru office bi adi aso de ama andi sama ikuru no ene kwa se sema coach ko ba ma wo andi se no ene ya ko si won konya awo sa office na meno gasai ye kukuru office de aso no amane boni chema ene pe wi so mo de mon pen kan ko ay ade andi office o mo si wa lembelei ene ya dwiru fa ba bi de agu nyina no se omo chema fa ko aye si sa office no asa proto na won sam ne en kan wi ene ya kukuru office de aso and I'm so man you say one

0: Edia mo manfo wo cheche wore. E wo asim south about 2% wo finfin mantem no. E ne sada sunyan antinya mbem amno ka sey. E de akukuru si wo sey the best start factory no menoka sey. Empro ani nkura ni nkusie ani ejimu akoni aba.
1: E wi aprem to breaka sey o pram bi su na wasugu so awutie yentua so. E wo ensem fufuru mu emfamo na yenkopie mu wo lembele. Mensino emu ewo atoye mantemum. Na adishye bi ewo elembele. Miche NDC jobo damani ukunu dimono. Wane jwa line pa. Ni inana se. Wawo honke bin shemu. Ena nipe binimu ye ni muwombe biyo mu free potin. Ni adye. Ebo madiyan ko piye mu wo anyasu janshi. Ni eno ewo elembele mensinimu. Ni inana se NDC jobo damani ukunu. On party office fufro. Ya wesi ni ukuro amono kura chiyan. Ya chase wensi mwe yeno. Ni peyi ebo madiyan bo ura honmu. Eni e japadi ya hodwa. Eni ama hodwa mwa. Egusu e. E ya u honmu no. Oma sese do tuwa ensu e u honmu achese. Akwa kwa ye aro. Wosem kesia papa papa papa. Ensu e u honmu. Na mebo subindi ya tosu ensong. Ena ni peyi ebo madiyan ko piye mu e u honmu ha. Ya chese. Oshe enyama eni akadi eni akodi ya nkrofoyi edi ura honmo na chese nyasem ketua kura ibinu kukuretio eni ya AK-47 no ena fesekain eni brantan ni adie enyama yedi die upa ena nipe itumidibo ura honmo na chese wale SS japadie enyama hodua NDC yejoboda mani ukono esha siye ya wano office wano no ububu office nufa egu yese enyama hodua ndodo wano wano yesu suse nebo ono sombo 1 million Ghana cedis no e yade ani paboni fuo yi ebu ni na no etumi ediguye na de ntia mubu dan ni guye a kire se asase na NDC amani uko na kwakosi ni office so no ye asase a eye enipa bi ni mudia e na NDC fu akokofa ye ne wosi wono office e woso enti e yade a won kire se da bi wodwene ho enti ase e ma oye nipa ya wodi she so ho enye asem ketua kram ne no ena district chief executive Adema Elembeleman sinimu yewura onumiamfo ye Joseph Ama Ejekum ebo modian bowura nsem nimu kire se ah ohwe anamuntu ankrofo ye tunu ayade entwa ye kura fi se ene wuntumi mfa mra enhye wo nsem ema mewura obi office se the name of sasase ne wodia na enye ne de antiruko bubu ni nima etugumi egusa ajapani ne bon sombo 1 million Ghana cedis no nipa boni fotumi ekobuka egusa nteba ne sana kire se eyade a eye DC on potem won yewura Joseph Ama Ejekum ha no papa papa eni to bomodi atwe bensam twofo ne nsam twofo twon ko kire so o hwe site nankasa ne wo honmo a enyinase ena site no ewo na o hwe sa site ne da honmo a structures ahodo na nkofo ne piegu ni nanu yade a odi adanse se yampa eye NDC amani ku no edia iya ye office omo egusu AC na omo kra no need sa tumi se mbebugu empo se obi aye bibi ena ewo mensinu na se o se enipa bi mbebugu a anka ye district security council no omo ena o se omo tumi ekura tumi ana se omo no tumi wo omo se omo tumi ababebugu edan no etumi egu na district secretary council no security council crime ban bebu egu a eye den ena mutumi eba bebugu na ena samtwa bi sai DC ni se na DC omo ba yom kire se asase no eyo mo nkasa de anti ena mo ba bebugu na mo so NDC aden asase na yem de mako gugu go so samtwa fo munya botre na me kire nsem mu kire mo ena DC ni kire se asase na da horo mo ni asase a omo bo modin atoye afi 2017 mu na 2017 mu na motoye mrache bejuni ejini mu ade xewo elembele ye ono kreda so ti ade so ye wranu miamfo Emmanuel Amakofi Bua ono ena oto sasase no efri eye oheni bi e wefrim oye ni ba bi ko nana buadi enchen ye sasase do ko na ye 20,000 Ghana cedis per plot ena otumi eto free nana no ensem na nana no ewuwe ye nana so free mu no eyade a nebusuafuo eye ayoso royal family no abre ni abre bi om kire sasase ne omode ya enti kwan bi aso so mutumi eba ba farm sasase no ene nam so ema DC kire se ono ankase tu hwana mo atuatu a kire se da bi asase no ye yato e de efri ohene ne nsem ndiza mo kase sasase ne mo amode ya de yade ontumi nti ase da enti saade ya ne yanhwe se ebe transfer ownership ebiom e de ma won na na ma te akunya si da bi da onye efisa sasase ne mo ankasa da enti reje kum kire se enti eno ena